oda fo sofo kwa chi na wati na no pay odi nkrancha sem no ana devotion na amra na osi go and labor iti enyum na mede to aso ye wi e beto so e bon na o twede fa ye benya Mr. Oka wono so ba be kire ade na eduru hono so a ye be hwe de jamme be ye.